0: ma fexé mu nek ci ñoom bëss ngi ci bëss ma genn duma fi ne bu boba lamay genn ñay nek ci kër ga dinañ am habitude li diw daana def ni wala sama papa daana def ni sama yaay daana def ni dama goro daana def ni su ko fe ñi ci kër gi ñepp bagage yoy dañ leen ko wara wax ñu jang ka ndax du ñepp am ay moyens pour set ko xamne day ñew di ko defal lolu nga fay ka te bu boba ñaadërum ya ngay fay koku ta amu fi boko jangale ñi ci kër gi ñepp am habitude bobu suñ ko defé mak momu da fay réussir
1: tane lay mu doon lu am solo way da ngay xol tamit ni même mak ni mak bo gis dañ nan mak du yalla way yag nak yalla mak bo gis amna li nga xamne suñu borom dencal nako ko mu doon ab xam xamam bo xamne xamnako wala jëfiñam du rafet wala denc go xamne mës nako denc ci aduna lu mu mëna wax mu jarign nit waye budé yow ndaw nga tarbiyé woko lol do ko jot ndax même boudé mak ñu goor ñi nga xamné dañuy am xam xam bo gisé ni kiñ kay jox lélé dañuy xol ba ci famille bi gis ñu kenn kuñ ko jox ñu wo jambour jox ko ko lu ko waral moy jambour bobu dekkul ci kër ga waye mang koy némé ko bisbu yalla sax ma ngay jël laxasu meyam ñew diko ko jox mi ngi koy bayyi xel mi ngi xol ci lu mu nekk mi ngi koy kafal mi ngi koy réé wala ñew gi mi ñew diko xol nak lolu doyna ko bandex ba ki la yéné xam xamam ba jox ko ko lolu nak fogna tan ni tamit jarna ndaw yi gëna jégé mak ñi non seulement pour xam xam yi mais pour valeur yi waye ci li nga xamne dafa bokku ci secret famille parce que famille bo gis nak amna li nga xamne suñu borom tay ji dencal na ko tay yow rek yaaka mom tanene
2: lool mom lu wër la parce que mak mom dafa jara xol di kessu ndax té amna am yenn secret yi nga xamne détenir nako du ko génné gratuitement da fay day am lu tax mu diko genné day fekk yow mim koy tax mu koy mu la koy jox fekk na amna yaakar ci yow amna na yaakar na li mo lay jox ni ëlëk ci biir bu la ko joxé ding ko téyé ni mu waré té ding ci def anam yi nga xamné mo war surtout nak li comme li ki wax li sama madame Beng wax bo xolé pour nga nek ak sama du ben nit rek mo wara nek ak mom da nga conseil national des jeunes daf ñu jangal no xamne fexé na ba képp ko xamne nek na fofu rek warna xam li nga xamne loolu lañ koy def nga jang ko pour ëlëk ci biir bu koku génné nga mën ko top ndax su fekké né benn nit rek ko jangal bu koku génné rek kon do ko mëna def té bu fekké né ñëpp nek na téggu nañ ci loolu bu dotul am fay ku mu mën ta doon bo fa nekké dina ko topato ni mu woré jox ko li nga xamne mom la yello surtout nak bu dé ay secret yi nga xamne daf ko détenir fexé noy waxtaan ak mom ba nga xamne li nga soxla ci mom din ko am alamiable man dal lool la xalat ci loolu
1: tandé lay lo ci doli
0: wa man li ma ci doli touti lay doon parce que li badian wax lu am la parce que da nga nek ak mak mo xamantene yalla def na mu xam lu bari am lu bari waye yow si sa nek xalé tarbiyé bobu dina tax mu xamal la lo xamne dembalé won
1: mais ñom lu ñuy doyé poké bi nga xamne dang koy gis ci bagage magi ay poké af mu dal magni dal ban dal jaaxal nañ ma dal
0: war lolu da fekk ñom ci seen jamono la won comme ci seen jamono la won ñu tok ba tollu fi ñu tollu dañuy tek seen bagage fofu tok di xaar waye xalé bu ci mous bu ne ding ko jël xalé bu mous bu ne ding ko jël parce que mak tamit amna valeur bo xamantene mo ngi ci mom amna yo xamne du ko guéné parce que nit day am valeur yo xamantene da fay am solo nit ku mandu dañ ko tam ku am secret dañ ko tam ku social dañ ko tam ku meuna muñ dañ ko tam ko am yek ci nit dañ ko tamu amna jikko yo xamantene mak mom su ko xame ci yow yomba na mu jox la nga xamantene mu ngi fi won demb waye amna jikko yo xamantene soko amé c'est inutile mu di la ko jox ndax su la ko joxe nam bëgg mu mel ka dotu ko mel ta bu boba day yaq lu bari bo ñun ñi ci kër yi ta tollox mak ñi ñun ñoot nek ño xamantene luñu xam demb tay ji buñ ko xame tay la nga nekké koko mo waral ñu wax la wax jo xamanté de dembal won té loolu lañuy dund parce que ay mak lañ dëkkal ay mak man damay wax né lima xam ci aduna man na wax né ay kilifa ñoma ko xamal laata man ma tollu sama jaman moto dañ ma massa wax né da nga massa magget mané wa parce que mak lay togal mak ñi lay defanté té

0: bu bëggee defee ñoom am na wax yoo xam ne yaa leen koy posé si question am na nooy laaj ak ñoom laaj boo xamante ne daf lay jox bii jox la bii te bu boobaa bu ëllëgee dafay yokk di yokk di yokk ba kër baa muy sot li nekk si moom.
1: Ah waaw tànnee lay xam nga dañ naan xam-xam moom mooy da ngay am benn beneen xam-xam teguwaat beneen teguwaat beneen teguwaat ba mu doon ay xam-xami xam-xam donc loolu yëpp dafa jar a bàyyi xel bu baax. Mais tamit tànnee ne man damay takki ne mag ñi tuuti xam naa ñi ci biir kër gi moom ñu ngi naan ndaw si moom buñ ko jàppee seen sët rek laa amul benn problème xare rek laa gis nga dañoo bëri bagage nag te seeni bagage bugguñu ku ko laal xottu xottaat yeeg loolu yëpp mais nan lañu mën a naxanteeg ñoom pour seen néeg tam nga laal ko ah boobu jafe-jafe bu metti la tam.
2: Ñëpp xam na ne mag moom soo xasee ba nekk mag rek da ngay xaw a naqadi rek te naqadi rek boobu il faut nga géré ko géré bi mooy seet li mu bëgg ak li muy bañ nga jéem a tànn xool bu baax li mu bëgg xool bu baax li muy bañ nga di ko moytu soo ko defee ak ñoom rek di nga am ay loo xam ne xama ko woon ndax bu njëkk ba boo seetloo surement bi comme li ñuy wax naan ay fas ak poqat yooyu ngay wax ñu ko daan def duñ ko jox n'importe qui dañuy seet ku dal koo xam ne seen xol kii na ci ñu moom ñu fexe laa wax de ndax boo doon fasal xale boo doon fasal xale buy feeñal ci taatu ndaali rek nga koy nga lañ jël seen poqat daal def am li ñuy def jox la ba ci sëy yi am na ñu lay defalee pour sa sëy bi na yàlla def ci tawféex yooyu yëpp mag yi am na ay secret yoo xam ne il faut nga dénd ak ñoom fexe xam seen tempérament mën leen neexal neexal boo xam ne di nga évité di leen tooñ ci li nga xam ne day yëngal seen xol ndax danoo gaaw a gis seen bopp ndax dana dag maa yepp li ma nekk mag moo tax wala li ma nekk màgget moo tax wala li ma amatul doore yooyu yëpp da nga koy sóoraale te yooyu yëpp pour nga sóoraale ko il faut nga nekk koo xam ne da nga leen di jege jege bi mooy seetlu il faut nga seet nit sax boo bëggee ànd ak moom il faut nga xool ko bu baax seetlu ko xool li muy bëgg ak li muy bañ boo xoolee li nga xam ne daf ko bugg ngay fexe di ko ci topp ndànk-ndànk li mu bañ nga di ko génnee ndànk-ndànk di ko éviter soo ko defee rek yàlla mën na def seen ànd dina neex.
1: tànnee ne daa mel ne ci secret yooyu am nga loo ci yore
2: di. waaw parce que fas yi maire yi di defal xale yi jigéen di fayul goo xam ne mosul fay. soo ko defalee xale bi jarul ngay dem fenn ci benn sëriñ. yooyu mën nga ko defal sa bopp te am na ci nag ay femmes de qualité màgget yoo xam ne leer nañ leen ñii ci ay qualité yu baax lañ leen xam sëy nañ sëy bu rafet muñ bu rafet te kenn mosu leen dégg mosuñu xuloo mosuñu fay. ñooñu ay exemple lañ te bareetul nag mais am na fi quand même ba léegi.
1: tànnee laay yow ban secret lañ la dénk.
0: ah man nag liñ ma dénk nag mënuma ko wax si rek mënuma ko wax si télé waaye am naa si sama waal xam naa ne am naa ay bagage bu baax a baax a baax a baax ndax yàlla dafa def mag moo ma jur man mag moo ma jur mais kon sama xarit si bépp fànn si zahir ak si baatin xamal ma lu bari si alquran si leneen si leneen daan bëre boole si ma xam yu bari mën a def yu bari waaye yàlla def na nag bi mu laataan nelaw dafa defal ay bagage am ba mu baax ne ki ko moom dina ko jël se ndax sama maam noonu lañ ko defoon sama bàyyi def noonu ma def noonu bon li ma moom xam naa ne nag ñëpp am na kuñ ko féetale waaye du ma wax kan la bon duñ la ñuy wax léegi incha allah.
1: en tout cas Aïda foog naa ne ñi balaa ñuy génn mooy sàkku xaalis boobu noonu rek nañ leen ci duyal seen poche boobu fee tam waaw ndax day tax mu neex ci ñoom rek yow comprendre nga Aïda Diouf. Aïda moom xam naa ne moom it am na luñ ko dénk ndax xam nga dafa am loo xam ne dañu naan mag boo ko warmaalee rek yow jege nga yàlla suñu borom parce que ki nga xam ne tey jii suñu borom la gën a jege maanaam ndax dee la gën a jege ko dundut donte ci yàlla la loolu wékku waaye dina am warma boo xam ne tey jii boo ko joxee ndax da ngay gis nit koo xamul rek nga gis tey valeur yi nga xam ne mag ñi dañ ko amoon nga ñëw dugg ci bus gone ju jox la maanaam même bu waxul mag ji waxul ne ñaanal na la xolam ñaanal na la te xolu mag gu sedd joy na jaamu yàlla ndax kat nit ki li nga bëgg ëllëg ñu defal la ko da nga koy tàmbale tey di ci dox di ci ruumandaat di ci dem ndax dañ naan bàyyfal bi kat day tarbiyu sëriñ bi ndax mu am ñu ne soxna si bu bëggee njaboot gu baax dafa war a tarbiyu borom këram ñu ne dafa am doomu digg lal am doomu catu lal té loolu yépp likoy joxé ci façon gu seyine bi la ak nangul gi nga xamné tay ji mom ngay nangul borom kër bi nga xamné tay

li tenit teul sunu boro liko may dom ju gor moy ngeumam jigen ji liko may dom ju gor moy ngeumam dafa jël yalla tek ko ci kanam japp na it ne derek mo koy jëlé ci neegu seyam jigen ji muñam ci neegu seyam moko indil mbekté milé ëmbna té jur dom ju goor jërëjëf borom bi yow rek mën yow rek amé lépp yow rek mom lépp jigen ji wa sunam sedem ci nitu yal teranga ji mu defal nitu yal man naka la mel tay ci kanamu njitu yonwi ci kanamu labbe ci kanamu ndawu yal ngëm gi mo taxone Abraham Ibrahima jog uyu ote yalla mu joblu famu xamul ngama taxone Sara jur dom ju gor ci magetayam momi ñu tudé won jermel ji ndege dara tewul sunu borom eskay na sunu ngam andak teranga kolute ak sede borom bi duma noppé magal sa ciofel te di siwal sa deug mos be mos amin.

0: gor wi ci dox rew yeb bu su jot ñom ay na ñokuy teer ñokuy teer ñokuy langal
1: moy tu bet moy tu ciat
0: yenen du neex xare na badar daan xare e ya mama daan yenen du neex da xare na badar daan xare e ya mama daan
1: dagla
0: mo doxlo garab ko wax lo mbatt ma nabi xarna wer wi nya
1: mo waxe ciat dafa am
0: yel ko tuddé bop yenen ti yalla muhammad la charon jay ibalo sambala bay ko du ma jay
1: ne dolli rek
2: mu xecel le musa ngom
1: wallahi bekay ne go ma nan xey xale la ñoy moytu chat moytu beut réseau yu bari na waye mo ci len daw len ko mën na la jappalé nga yegg fu nga bëgg yegg ndax nak boko defé rek mëna mucc

baax nak ba sonnal sa bop amna ño xamanteni lu len dal baxaleen ko tek ba day and ak chay chay na tuti chay chay.

mom me photo bon tay sax be kay day dimanche nak kay day dibe route lay waaw

0: way da koy titi
1: ndey fatou tin
0: wallahi ma la wax lol xam nga titi li ma neex ci mom ay textam day riche ma sha Allah lepp lu mu wax deug la waw ndax ñaan yu bokku jikko ñoo meuna and ndax neenañu wayu sax boy tan tanal wayu na yow waye tamit bax dafa am solo rawati na jeng bi sey ndax nak ko ñu liggé nak sa jëkër say doom ngay

be kay lolu wala ko fa wax alalu ko saggan ko farlo koy jël dina tok fe di joy topat do ko jotat ben yon mir mo bu la yombe rek do xamno koy teye defa nak mo ñi xawa dal

0: mi waccu
1: non to modou fall ak matar fall ñaga yaram
0: li jaral na ma ngey wosa
1: yalla yalla mo tali yene way
0: dekkal sa andu toura
1: yene ji moy ku am 1000 francs sax am nga dakk japp manam ginar goge nga xamni mo gëna saf ci ginar yi
0: sa fay jaar fay tapol
1: ko ne wal ci taxaw kaaj.

ade buldam buldam ndank ndank rek nañ ko bin bin no ngani namal ñawal wow.

0: waaw am na ñu jógee noonu ah ñoo xamante ne bu timis jotee rek day tàng jër sax ngay boyal ngir cuuraay
1: mën naa jar
0: ku nekk ak saxee sa jonge fu mu toll.